zabu nga kajuliana kanyomozi ebiyera nkomye muye na muye kuko ebyafayo liye olonga ni juliana kanyomozi I mean mbada R&B muna katimba atena musanusa ngaza libena kudo mwezi abi na musanvu November abwe kumino muna luku muna wenda chinana ngona singa ku Irene na mbiru mwaka mlala erango no mumbeda mutoro kubang mumbedira ngani maina wa King Oyo aba maina wa King Oyo omukuru mu family yeyo etoro toro King da esibwa ku masomero nga City Primary School saneri mani wanga Alia Primary School yaja ku Bugema Secondary School rena yaja ku namasagali ba maira ni Irene Nambiru nga kemba kakiyasu ku baka siku 17 baketa nabikoa yake makebita say yes mkulinzi una wimba bwe yakola ku Radio Capital FM era ya ba ku mlamuzi mtaska project fame munku mibiri mwenda mpaka 2013 yalinga mlamuzi mtaska abasinga babiri Mungu miri munana yazana ku film je beta thriller. Yazana ku film thriller film je beta kiwani. Oyongani ni Juliana Kanyomozi omumbeda. Abantu bayona bega namuzali mumbeda. Jo akamuze bana mumbeda. Mutamunigira. Mutachibona buvi. Uyendo umweta the African East African Ugandan Queen. Babita Juliana Kanyomozi.

0: Kuno bududuzi. Kuno bududuzi. Wanji. Wanji.
1: Hello, who is George?
0: Oh, awa.
1: Wango.
0: Awa wango ulimutia.
1: Ndiyo, sir.
0: Akemba bududuzi.
1: Nkawuli ile baba.
0: Oh, wani nzo bududuzi.
1: Akembo kesi. Ono yake mbano mududuzi.
0: No mududuzi tasha.
1: Yesu.
0: Mwana musogoyo.
1: Yesu. Azara.
0: Uwa mnu muidinda.
1: Yesu.
0: Ae nga chendi ndi okote. Hidi wa mnu wazara nga hawa mnu muidinda.
1: Yesu.
0: Uwe mutema kushikamu ndi azara wano. Awomba andi kubia anjwa anjwa.
1: Yesu.
0: Eze no chamani che muidiku.
1: Kale kandu bure kubana.
0: Oli wa idembe mlala babiri.
1: Ntumira ku mama wange nakazi bante bikuru mabiri kuleke.
0: Muti ali semba yo.
1: Na sembya yo mukwano gwange yeze tachira maane ya bita.
0: Gali baba.
1: Bamwe tawiri sonduruba.
0: Gali. Ni wonda nkati binta ma. Singana rite nguli kati. Uwanje.
2: Mwana wa mama.
0: Uwanje baba.
2: Yeze ndivuza. Mwana na miati omeka ye mbawe.
0: Ani?
2: Uwambone afara tatasha.
0: Tasha pal.
2: Yes sir.
0: Nguwe namba yo muuze.
2: Mumpe.
0: Ah. Wayo. Rekatu sina. Kare kamu kamu jamba wa.
2: Oti. Ndiyo kwenda kukuboma, kwenda kugorora.
0: Mbe nkali woku.
2: Okali woku.
0: Mm.
2: Awishironi.
0: Mhm.
2: Oti kwenda kwa yama za kwa vite vonga.
0: Oli wa idembe.
2: Namugo fatu mechitoda.
0: Mhm.
2: Namugo alimevuni.
0: Mhm.
2: Ya mchala sangu mna mweza.
0: Uka kasa.
2: Yes, sir.
0: Oli wa idembe kale.
2: Bazima.
0: Aye.

0: mano idandabu umuntu watu ukani woko uwera. Aye biru wa ileviru miemuzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu, watu ukana wako wa.
1: Olimo ni nwere dodona dona domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibie. Imwaba uzambu endene ripie. Ngei nwire gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufoma size denda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 ni ku note 7475 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa buli kika.
2: Esawa dingiro musanfu edama ya gecho musana
3: Busoga Royal Radio.

0: we was in a chito nerea mbolido. When we
1: were with embargo. Ali kweli.
0: Fanta, Fanta.
1: Mboza la.
0: Tia idosa yako kwa lani yowe. Bampa mtu mtu.
1: Ali kweli.
0: Why?
2: Hello.
0: Aha, uli kubusoga rwe ready.
2: Hello, yanga, yanga.
1: Abe, oyo mfuna hundi mwana. Mtu weza ina talent yaba, mfue buwati. Mfuna hundi. Hello.
0: Why?
2: Hello.
0: Uli kubusoga rwe ready, yani yono?
2: Uli kubusoga ni mkulu pima dot com kufaye busia na jani sabu count, eh?
1: Yes, sebe busia.
2: Yeah, kati hizo indine talent mbao mruzi michi.
1: Una talent ya achi?
2: Ayo kusoma maulini.
1: Kali soma mulu samia.
2: Kali.
1: Kubo libusia.
2: Ededika chiri chidatu echa kitakule sawa chidatu chekilo la relo. Ama ure mulu samia. Lugu ano kusunana mnana katuniso mkaga. Buso gareo fama. Aro kutusa honi ya mwana musi anima mula na pima dofikomo otu la nema janji. Anduta andika nende maulini kachiri umutu kwa maulini. Ededika umusa achia averi na tila erumi ino nga ruche usamudu ya uni. Kunira studenti. Awomu umuhakabari kwa majanji ino tila ufusionu mihirira. Awomusikari baturi wa babo leba kaba bacha ufusikiri sanga namura mkona bakutuseo.
1: Tuwa betuwa basasi tuwa basasi nga nga kedo ituwa maulire na basasi bogere
0: bogere
1: yogera nga basasi
2: ay kare nga tuje nga ruku chamu mwani iriwa ya na jila hobo kuru ya suwele o kata kari kinae kubera no esa chigari kidatu nga huru tila mudala ano kukenda kore mutawuni kuchira kwevanya nga kubona hano umutu afiri rano kuchira kubona nga batula nga kusobera kumanye situlayo nga kumoro na kutina tu gorera
1: kare kare tuyanziza
0: tusimi ya maulire
1: ya kukunonia kwebusia
0: abe lalikoba che
1: abe lalikoba
3: ali incha ya esa wa hdatu dakabita kweda chike hdatu awaneno
0: hdatu na
3: hdatu sawe isatu
0: dizi sawe isatu
3: dakabita kusawe isatu ama chere no
0: oh ndaliko ba muenda
3: odida
0: echidatu
3: ama chere ombuziza ombuza ngato idi
0: yes sir
3: butinze idi olusa olusamia kankobere nzonsobera mukatu ako to idi oliko buzanze master olusan
0: so ni baba
3: akoya esa wechidatu echa were chidatu echindu echidatu esa wa esatu edakabita kudachika esatu aba nabu chere no Mwe wale kuwa haku mama tukuendeno just know we love you.
0: Aliku wali uli.
3: Tukuendeno mama hivyo. Ainga esa wechi datu. Ne dodi chio.
0: Kale. Katuke masemba ya.
3: Madam Lydia kuwike ndikunu. Kruachi otandika.
0: Violence.
3: Ako vienze niwe. Watuva wano. Tujo wale ku. Kukuna nkani. Kuigaro. Akuenda tutuala kuku. Kwemu supermarket ya kabi
0: tuyanziza
3: mbinda abadai kwe wale tuloza kubani
0: ya buko langu
3: yeee
0: kari aliku ready yenu hello
4: kwebale kutuweleza
0: kwebale no kuuliriza buso garo yo
4: ono express boy kubaya wajiri
0: yes sebo
4: hello
3: o ina talent ichi muka mawaifu
0: ina talent,
3: talent ya kusirika
0: ya kubaisimu
3: wanda ngetungiro bategeza
0: tufune ya bacha la babiri
3: tufune yu kabantu babiri bonka tufune yu kubabiri bonka
0: babiri tuchivema
3: talent chonyo tegabili wa mkaga kusoga real radio vumbla talent tope ina talent yu no itana talent nofana talent nolano kukoli mama gombe uti badange
0: tivampa mkisa hello
4: hello
0: uli kubusoga real radio yani yonu
4: ame anaiza vwa zawa ni jabe di evo sema ya mpako mkuzo we mifadiso
0: mazima
3: oina tale ndichi sebo
4: sebo ifabana wewe kweri nganza jabe di evo sema ya mpako mkuzo we mifadiso tale ndine ya kusoma udile baba mkanda wange
3: soma
0: nukuza
4: kaseo kia mbaka mkulo jama udile
0: aha
4: saa di muna aneda chikata nandala kutoka ledio nana nana kwenzi mkaka omusomi ngemeni za jabe di evo sema ya mpako mkuzo we mifadiso
0: mazima
4: akawu wake chale na vede bi kalete mumtumula langa mwe kutu
0: ngazira kutu
4: naya mize vayagulo kutu kumatizo umu kazi
3: era umile yo nempe kedo abe era siya we mili nempe kedo wama we mili akwenda bisawa bulango
0: kwe ayika yono azira biyama
1: badak biya kuzi mbawe chwa kuzi yonzi machite gere jabe jebu se mbacha mpaka
0: watu ya mizechi
1: pweza kayechi nisi
0: tiulide bulu unje tiulide
1: fragwa nisi
0: hello
4: hello sotaweo
1: okomu uche
4: mtu wa hileku
1: chibi
4: wazira wapwa miyata ni wafda flespi
1: miyata miyata yuti gademi kulman
0: fanta ni diolupa tuwa
4: Oliyo kiria?
1: Mi pum pum pum pum pum pum pum.
4: Aha, aba big guy say dai rundo biende district.
0: Big yani?
4: Big guy.
1: Big guy. Mm.
4: Baba anze ni mwembe.
0: Yesebo.
1: Simulula.
4: Simulule.
1: Oyemba muchachi. Oyemba mu masabo. Oyemba bibala. Oli abem bibanda ulo.
4: Baba anze nemba nembera mu bibale byo na bafani zibange ngabo kitegera.
0: Tandi katandi katandi.
1: Bofuna akalimo akamu isabo toja.
0: Fanta.
1: Kale simula.
0: Eko mwembi.
4: Kwa gwani uli akano. Ndi wali woka no katandika botandisi. Ate botana chimala chimanyo ikupula nichi. Polo disa kakuge kanyomela bafilika. Ndega la kakube muli kumela ya hatu sitira. Nawe di jika dame kukete ni lode. Di patuko lezi lezi kubiso ya kaje kano. Kaseka kuzini kuzini. Kutuka masawiki magawili.
1: Yes, bro.
4: Kwa zema kufoni challenge. We nate kumiluza. We always the winner.
1: Uya, ya kumena
4: balani soja. Kwa kukalenda. Kwa wala kukua hui.
1: Mwano ba oi. Muzei. Chendo tegiraba oi barandi soja bani bona bona balija kufuka mia baba tuwandi kirene mba
4: oh
1: eh
0: oli muvi waida kunimukazi wa oi fanta ako byati
1: oli mukambwe
0: okuba
1: ayemba
0: eino
1: ayemba
0: ino tufuna yoku abachala babiri abasaada mukubaina
1: masi bakazi wetu likwenda
0: abakazi so woli kubaisi mungoli musada
1: eyo
0: tatuyombia
1: akazi kubaisi mungoli mukazi anga nongero bategeza ntenda ku domwezi dilimwenda Dile munana. Mwezi guleta ambula.
0: Munana.
1: Eh.
0: Omwezi gwa munana.
1: Gwa munana.
0: Nkume ibili ya bina mukaga.
1: Ya.
0: Tuwa londo.
1: Fetu kulembeze. Fetu uzae wana kuntono. Batu. Odi butifu wano. Omwezi batu wa mweminu ndi ebili. Batu garanti ya. Ah. Kwiku mine itanu. Batu waka hafo. Musa la gwefi. Then kwa bina munana batu malida yu. Kwa lila radio yunga busoga.
0: Ya chendiko we. Eno programu. Obawo yudavide.
1: Balandiro dibe fatu banda.
0: Mba kubalandiro. Ba radio presenter bakola ku radio dindi ba uliriza program wenu. Mwe ndakulize omuntu.
1: Bona bafune yo sente. Mune za radio tasula bantu sente.
0: Nkubire wano omuntu mune.
1: Akuba.
0: Kale.
1: Eza radio tasula sente.
0: Nkubire wano.
1: Sente ndo debatu egaye wegaide. Ndabili yakwegaye ati funa nuna sente.
0: Nkubire wano.
1: Nze account yange yechanga moku wenu mawo mugo muka.
0: Eka nkubire ku present. Leka.
1: Ndo dino ne.
0: Nkubire ku present okuva ku radio yee.
1: Eh, oti omwezo ogwa wele mafunye.
0: Aja kulira kwa muziki. Kankube.
1: Ti mafuna.
0: Kankube ulire.
1: Madam Lydia akaenda abakozi.
0: Kankube.
1: Akaenda wani sabakozi.
0: Mbubali nzera nkube. Wamani wani ari ku radio yee. Hello?
1: Ari ku radio.
0: Oi.
1: Msaada.
0: Hello?
1: Ebla idachika itanu atuingile sawa omwenda wandi nyabo
5: kwalo kuereza
1: kwale kujiuliza
0: oi
1: omwembi ondi uyo
0: omwembisi
1: omwembi uyo
0: alikwenda kula talent
1: bashi uyo omwembi
0: alikwenda talent nasi banks Mu studios tu ina mwana wa kabi.
1: Bash owa.
0: Bamweta
1: Bash, and travel.
0: Bamweta Nana Banks. Nana Banks so yoni aliyomo kuba content creators abaka byebwe ngao. Atuchalire ko lwalero. Era alikola omulimo gwe.
1: Angabe era bendo okumbona ku lero.
0: Ja ku account eri ku che eri ku
6: Jinja Media.
0: Jinja Media. Jinja Media TV. Jinja Media TV. Ya kabi ine ne yasingo ko loluta lolu abata inumao.
1: Bato
0: Bato yali wewe wane busoga. Muna izita kuchoidi kubia bato.
1: Elwa. Bina bia moto kebiale biende.
0: Ebi biwa
1: uli. Ebi nabidi mu.
0: Ti wali yo.
1: Nabidi munafu na nukasete. Ebi wanga tuwafu na sete.
0: Katuke muomu kazi.
1: Mwebale kutu wagira bana.
0: Ay fanta paka ziwefe bakube kuku kwa masimu.
1: Ah.
0: Elo. Oi.
1: Wefe baidi kwenye.
5: Kari.
0: Wanji?
5: Ntingize mama bali yebubonye bugwere.
1: Okubote omugweri munange.
5: Ndi wano.
1: Buti olina talent chikwe bugweri awali o talent.
5: Yakuseka.
1: Yakuseka.
5: Yes.
0: Seka mama.
1: Seka mama.
3: But again, I'm going to go to the house.
0: Funa network oseke.
3: Nga swali. Yo we feliyo dante ya kuseka.
0: Ti mtu ole kupaka wana aseke.
3: Ogwa abugweli.
0: Hey. Seka mama, akwe ni mamani.
3: Mama bali. Mwidi, wabubonyo huyo.
0: Mama bali. Ah. Aina tale.
3: Seka.
0: Soko ile muko. Aha.
5: Bali mwe.
0: Woi.
3: Aye, obero gaba kwati bubonyo, wade mata kwati bugweli. Kuba ni zole kero kola sawa dino. Nena mnakola weekend yo. Kuba ayoge jebe ya mboga ya ati owe bugweli. Ya namu zante diyo talenti chati kuseka. Sobo ti oyanze kula gaba ntunti ya bugweli liyo talenti da kuseka
0: abantu,
3: mama.
0: Abantu wa wata uliriza redi yeno wa uliriza redi yeno. Oye di talenti yo kuseka. Nga eva bugweli.
3: Mama bali yenayena kuwe dendo oze yo. Nti kuba isimu.
0: Ezira walu kaso wala kove.
3: Ntalenti kuseka. Oli wabugweli ayebugweli akoyebugweli
0: ah abugweli
3: abe tebugweli district
0: katufuna omukaza asemba yo hello hello
7: akabati ya principal
0: ndikiri yo kobo tya mukwano nani ono
7: ndikiri ya butelevo bagenye tope kila nga vijo wengi
0: eh ndi wono bade CDJ Fanta
7: ndi kuwayo ku remember nando la avukati I'm going to go to the hospital. Dagara kubwa ko mulavu.
0: Why?
3: Otu se. Otiwe soko linde.
7: Eh.
3: Okwenda kwa kumulavu.
7: Ah ah, ziko enda webe.
0: Yes, nechindi, nechindi mukwano. Oina yo kulemba lo nga lwa muso galo idi okwemba.
7: Kabe.
3: Nechindi.
7: Okuta yake nanda lavu.
3: Buti boba mwembi.
0: Embada nanda lavu doka.
3: Nga bakutegeke buwengao. Nga ngomukono wa Jinja Media TV nga na kutegeke.
7: Eh.
3: Okwemba kunga bovu okwemba. Oloze bakuingilira sente imeka imeka. Ababoni.
7: Where go?
3: Mtu ala mtu ala.
7: Eh.
0: Okusoloma. Kale tukomao. Kale tuyanziza abakubya masimu muli bakabi ino, muli bakabi. Ido. Kale. Esawa digiri lala.
3: Anga tulikuja msaa weyende. Ni gasta ibidi mwenda msaa msta zero ash. Boom. Sports tips. Mpira jiru wano. Echu machi jiru wano. Chilikunda gaba ntu. Bantu bina na bina na mukaga.
0: Yes, bo.
3: Na bakaba anga bazana. Boom. Sports tips. Abantu bina na msaamu. Uno hundi avivaku niga. So, abivaku wero msaamu wano. Bina na msaamu. So, niga star. Ibidi mwenda msaamu star zero ash.
0: Okay.
3: Tips. Edo mpira diriyo. Wenda ordinary VIP. VVIP.
0: Okay.
3: Sinzia kusendo ina kwa county.
0: Yes, bo. Mbao
3: niga tampiniyo. Baja kuwa message yao.
0: Kale, tuyanzizi.
3: Bale, sa dobina munani.
0: Ok.
3: Eee.
0: Aya.
3: Yes, sir.
8: Dikonye sawa muenda. Edemi sana.
9: Busoga, Royal Radio.

akobati ama promoter. Bagai bangabali kuronis muri mutya. Hey, akobati Joel balondem. Oli bulungi.

Edi, edi yo beba limba, eh? Edi yo beba, Wizi, edi yo beba limba, eh? Bako banti olibo nabuti wizo yo, wizebi, wizibi no, wizibi onina. Baku settinga, eh? Bakuta mu fix. Era, bulichimu wechi wechi kai kandida. Ngayogwire mumbi. Ae, nga chitufu, eh? Kuba! Wanji! Oba wizi experience wajibita muku. Eriyo kwegamba bamatiza oidi oba niba chalibere nga kwegamba bakubola bakati huyu don't try wizi goli bono wizi ate wizi bino byalikwe ereme wizi ayo mara bakobanti ekitufu chene no lwemba kale lukube

mu taxi nga buli kuva mu ngendo, it is okay. Musabaze mu inonweza. Brave otagema ku muntu. Abantu bali. Abasabaze